He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ko te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou masu nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea katoa I hanga. Nā rere ki o tātou, tini aitua ki o tātou, tini mate. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe. E oki oki.